0: Okay, William Honka with Omaha then say all right. Hey, it's a great morning here, 7 o'clock, KUI radio station. Thank you for tuning in to Tata here with me. So good morning.
1: You're listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hoodbella, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa, in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM up from Maungkopi. Projects up the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
0: And this is a tatawi na mga pangbayay sung kapag ang pangbayeso pay mahala yan ni iya ali kung makano nuba ni pay piumeme wisa nuba lalway is ali uwi ay nakapayo kiyo na pay ikoki sa tiwa kapay na pwede nga siya mga ikapya moro kintay uwi tayo sa mga ni kemwi bay lumatalang wani mapanggubi to ay hala yan ni pay ni ya pai na hale hi tam ngam le le hu pai es man ta ta nei se ge lu yi nai ngui kun da hong gi tam ni ta yo e na wi ya ne ge pe na wi hui ge pe lo po wi lo ji hui yo a na le ko na ko ni i ki san di ben ge mo be ki ma yan ji ha o ke da i ki wa ge le wi ta le ko mi na ge hu na ta mo yi wi go we shi mo pa bi the subgroup already by Omaha, like a kid, yeah, go be.